0: tūwhare toa ngai tahu e mihi atu nei ko Cyan tōku e ngoa. Ngā mihi o te ahi ahi kia koutou katoa. Ko te tūmana ko kua rere huanga āhuatanga mo te rangi nei. Kā tira me uki ngā kaupapa o te wā. Ko ngā waiata rōreka. O mua o nai anei. Ki runga ia, Ātiawa Tohe FM. Ātiawa. Ātiawa. Ātiawa.
1: Yeah.

0: Herr Hanger, kupu kai te ngaro?
1: E taka e.
0: E taka e, ka pae kai te tika.
2: Ah, rawa de ke,
0: e kore te aroha e taka e. Ka pae. Tuarua, kia koe tēnei Francis.
3: Kai mara.

0: Wow. Ma tu arau tia te tamaiti. Ma tatau e manaki.
1: Tēnā.
0: Ngā pukenga o ngā tamariki. Tai atu ki ngā mea hoha e.
1: Mihi mai, mihi mai.
2: Tai atu ki ngā mea hoha e.